0: naging nga nunavut mo akak si mangman. Asing itaw nun na rin upak si mayang inutokar nginut tau vani kana tau asing ini Winnipeg, Brandon, Saxon, Lookout, Ontario, Yukon, Whitehorse. Uvago tu inut inu kisimi tu ang ujang itu amat tau asing ini tau nunaring no aku mak tu tau aku tinamak pa inu nunangan ni teman na ciak tau kanok tu katigi na sungniak tu tak kanu piuyu mut mamisang mut takwa ilakuru gilauk tavut varuni ilagi yavut innakput kanu ikayukkan na kunnak mga upaktaw yung maktut ikaluit inuvik nunavik ama asingi nunarit nunavut min kanyak sa nang tag, tagbani katin nata kailok tut 43 anerving mi katarok si mayu ubaruni kigubari yaw yun tana Tekwa aner bela katarok tu naking namu aner bela katarok mga Frobisher Bay Indian Hospital teko ngoyo kakatasarok puk ikarungin Brandon Indian Hospital Clear Water Lake Indian Hospital ama Charles Kemsel Indian Hospital Edmonton mitok tana Moose Factory Indian Hospital, Ontario mito. Biyo yung mo tuka kami, so kay ma. Tunga naklutit, unga naklutit, kanokto tiya klutit, iso magsaksiyo klutit, iman na. Inung mingaklo ni inung nungo yung akaw na yaktok. Inuit kisimi, ilitari yaw yakaktut. Amma, Nunavut atau si Yugar wa kisani pinga surak tidlugi abik to galit uktu tigilugu kibalermin kikertarung mut ama kitermiun min inugar wa khuta soglu pekku ilekku sibun ajigi nya jungninganu mamisak ni nam magiyaminu teman nam piu yu mutoga ku yi rocks rock simayu takwa kailok tun. Ama unong ito kuro ko yung kata-kata in asing kana talog ta takod lugo uwago inuit at ako siyot lakpo ukwari nung nakakak tuwi unok tuwi tema ang mata apakoy yung makuwibaratiyo
1: Brenda tema sunanik tu saluang wa katelo kasi teka ni inunik teka ni ila tu sab beka kasutin lusi kisunik tu saluang wa katelo kasi li teka nga teka ni kaya ko yaw sa mayonon
0: tu saluang tu yak taka so kay ma mamisang ng mot piyo mayon ni pingit tu sakto yung mayon government government to kakut kai ga me khuya ril lutit at ati piu yu motoga ga surakta una akriya lek lavun khuya ri chatut government to kakut aksuluni inung ni ili taksina ili ta ni pekarti ta uragatta si vule de lorte vut pui gorta khu yo ngitut ikkau ma khu yo ikkau ma yo khuyi chatut amma Kingo bango yut. Isu magi yot jak lutit tau. Tana. So lu uvan uvan nu ujiri lu arok paga. Ama inu nek put tigu mekan nilak lutikun. Inung ni ngaklun inung nunga nirakau gaku. Inuk tuin na tia okad lak luta katima katima. Kanok tua katigi lak pugut. Kovea na tia rok tok. Inu nek put atok lutikut. Inu nak put, okau sebut atau keluar, ama kanok tua gutik samin. Ik pigi luar apa?
1: Hey Brenda, ini makah kau kau titikan ni kena kau benih, tapi makin awal ni aduin awal titi mata tak kuat. kisimu ko tuga kalakit tuin.
0: So lutana kinau yak atau si ugarwa kisene magurak titlug abik tok tau si mang main aswila tana ay panga nasa otingan ito ni si Dani Karogama ay panga mamisang ng motorak tok apik tagbungaw dito giyororok tok tana kinau yak kano ikayo kung nakpainung nit kano piyo yung motorak kung nakpo kano atok to kubiyo teman na gaba matakwat kuning nga kung itagba taas mo nga apik sok tau yu kanyak sinak mute igluring adu mute igluring mute te kwa kai kai lau tu
1: te male kisu ha te ma te kanila katima titi tilusi katiti titi tilusi tu sa romalusi ta ko katima ne lau ta sila ilanga ko to ko mai tu lau ta sa me mat ta ko I never learned to talk to someone who creates so logic in it on it. I talk to someone who comes to talk. I like a Kaluna no real treat. He looks ring it a minute. Is it to take the man? I like a go course on a lot to so much. Tay man nagala to say cut the law of it though.
0: So look, Okauti bagi sugit. Piu yumunga isumagi lavo piu yumunga king sivuri lauk davut kano akisaktok lavo so lo ikayok lavut. Ilang inuyon niya tukurugaro kisiyan ni kipuig okto jangin mata tana o kumaitok sa nipangarlo go piyo yung mga iso mga arlo tit surlo ukto tigilo go ang na ama ang utit mamisang nini adjigingin mata kanokto kano piyo yung mo tukarun na pa kano iman na ang na iman na mamisa so una ka ang utit kano mamisa so nguva una suko si nuntaka kano katak pa innaid kano mamisa kun nakpat surlo piu yung mga toga kasungaklunit kanok tu kataklutit surlo nun nun may ngaklutit mamisa ng nangmut uvaro ni iglokaklo ni inung inuit mamisa yurutit ikayo katigidlutit piu neksawba isu magsaksyo klutit ilitak museum tema odlua ga yakpa kanok toguru yaklu ni piu yumu toga ga suklutit so do ai patuin na kurunga ni I kwak oko mai tugaro ta ko ra kai lok tut piu yumu ayok tok ngak saudlutit kano ikayo katigit siya ta kano piyo yung muto ka at siya kong nakpa kano mamisa kong nakpita inuluta kano akaw ba so na akaw ngipa kano ikayo ikayo katigit siya kong nakpita iso maging aklo ko iyo kumay tugarwa kisiya ni piyo yung mamisa ng mga sangan yak sa kuyin na yak po nga
1: Brenda tan sibullak patuin nolong ngila sibullak patuin nolong tamani nuna bom me katiti tineri yasi asingin nte opita khawne reba
0: itcha akman aku tinama ni katangim mat kisiani sibuni mut nuna bot nuna nginno nuna ringno ama nuna re rang no tau kai ku yakatrok si mayuta ko in kati mayukuri ipaksa nuna regalat go upak to puigok to telilik to lutit ikarum nungo yu maklutit inuvik mungo yu maklutit nuna vik ama ako tinamak pa tuyong mi binamak pa nuna ring nuto tan king ulak pangod jang ito
1: temat kanong ay tako anibali akatok tuminilak kanok ikayuk kanne kunnakat solo tu sabbi yu magasiuk kanu ikayuk taw kunna kunna kanyang mga ta kisiani taw kanok ilisinno atwinno gunna kibat ikayuk taw kumane katu bolunit asinginit imang ima taku kumagalu waktu ngala vekak kita ulang apan
0: sibudak pamit so lutakwa katimayuit ukarong mayut amiswit taw teka silamit so lukip nunavut luktamit ni pika ni leako ni le yu mayut out tu sak tau

0: Tänä Sara Olsvig, ICC kun edessä vuodelle jok. Tämä on tunga sotita lelmiyykaluit mittakvingan ippassa. Tämä kohta nuna vuotunga viko teikani ilomi, mutta tunga sotita tilluit. Ja tunga sotita kata olomiyut. Ako kittu miyuti tukisiat talaurminak. Tu sannat lupinga lorolalurvonu tukisiangin miyungali äskisieni. Leeni usupoluttua piin. Tema teko tu salong ipa ila katemani unia tu ningilak ipasak tu sak solo mi ko ta ko kanu itu ni amanga ta katema juti sa unia ta kanu ini amanga ta ta kuninga unika tilogit kana ya katingi ya to bi uta kama lokei nen joanas ai pasani bi bi kutana tu sak solo tu galo kisiani teko nga tu sa yu inolong itu not katemani unia to kanu ini ngani amanga ta tamani
1: Sivuldung mi koyan na mi Caitlin tamani tun nagavi tema takot inuit nunak juari mami katima yi tikiligang mata ICC ngun nagaktaw yu inuit circum
2: inuit ukiotak tol me daw katima
1: yi koyan na mi takwa tikiti taurigang mata katima yaktok luti kau yi mavi kasini tikiligang mga kangakuru katima rakatang nang mga
3: to sa mayan ni 260 balo 300 mo palo tikisi manak tu katima yaktok tu inu yu kyo takto me daw katiki katima yingin no kalahli nunani ngahtu kanatami ngahtu Alaska me ngahtu, Russia me ngahtu lo.
1: Wow, ukiok taktu ri mami.
3: Ukiok taktu ri mami ngahtu, mayu tiki semana ahtu, pinaswa ako si lima.
1: Wow. Tema, kau tamat pilirari yao ni ahtu, katimat juta yao ni ahtu, kau yima pigi kanuin niang mangan.
3: Ulu mi pigi ahpalli ato inang ni ahtu pilirilo ajana tiki palli ayo. Tiki semaningin ni narunaga to katong na takko teikani ammalo. Tunga vikkun ni tunga suttitao ni agillu ti teikani nagatitao ruti. Kauppat pigiat lagi palli arra agillu ti asingin ni pilagillu ti ullu tamallu. Kullummi ikummakse ei oka inna katong na ahtu ni pigiat ni arra angata.
1: Teema takkoat kautamaat pilagiri yo katong na ahtu. Tamani ngitunu ikarung ni kau iyo yun nang ming matataw kau iyo mavik nauku ikiakivikut kau iyo sakun na kayang mangan.
3: Tukisigarbi yun mayarangata ikiakivikut kau iyo gartaw yun nakatong na tut inuitcircumpolar.com kun upalaw ni tak tak yak tau tau tiga yun nak tuti tak uk sau tau tiga katang nang memata inuk titu kalu na titu lo.
1: Wah tema tak ku kau tamat katimat juta nak tuit u kau sere yun nak pigi kisu gayang mangat kisumit nak nak kikuniglu u kalak tiu yu kagun na gayang u kalak tiu yu kang nang mangan.
3: Kau papi gelap pada, kau seraya orang tu tunggu view nak tu, ada nak tengah katiman view nak tu. Tak kau tunggu sukti tinggal dulu di tamangah semayu. Gloria ulok siku, Solomon avakku. Piyak titi dulu di tak kau. Angyo kata gayau yukuti, tiki semayu. Okan lau sekap. Katang naagad lo dito nga sugtiti lo dito. Kanoy lang na mga taro kayo kao sa kardyo malagad lo dito kaupat. Magkukto ko tingin lo daw katimayin youth representatives. O kalagun na siyo inauragad lo dito kaupat. Katako nga rapat. Ula kupigyaramayo 845.

Ita ni ko het se ku in we kan it se ku ki we kan ile so den ata se i se ko he ka ku cha le ku la ki ti ki ti in ta o i wo ku ki in te in ta i kan ni te mo la ki te he hate ki ti hate crime ki ti la den i ra a ku se ki ti den e ki ku so ka ki ni we te in ta ti te next instance ti te record tenga senator hindle on the tuta goga I goga go tena har kosa in te on the in ta ti tre si ti ting go yo ku in te go so ti ting tena har ko hain ti ku I ku gu ti tena ke ko re sen ti ku ilani ku ke tena ke khati hati in ta ti tre si khat in tu sen ti ono tra sa gai ku lu kale kale pegare ne zo hat ele hati I si a yun pe hita kwat I si kale teke eke na ye le ke na ye le I gu ti si wi le gu su ka se he kagunt ega hati gu su ti tere si a yun I tene ke kani kagui chale kani ki ti ugo ke tete si pega kwat I kat kwat zonta I kwa gu cha kulu ti tinta ti ki ti inta ti ti a mi ku te kani si a si ke kere yo le kulu tuta na tse te si tene he kaku in tele kini uwa ta kani go tene kare ko sa ka te si ku he kaku cha le ke ti. I nunu vod go senator Nancy Carrot Lindell hiri te si a yuna I si ditere si ka ti ditere senate ke go so ditere I aku si ke ti I gare. It like criminal court kani ha kule kiti like amit na khare kho ha khat it I guaku khare kiti de ti tresi kone ye I kula holocaust kiti le I ya I kula khaku he la ya khe I tari tino ye German ke I tene kitse ku kha khwele I ayun Jews kani ayun siku ki kule I kwa kaku chala ki tita I kwa kola kwa I kwa aku kia I kakini wate in ta tihtere tene khara konsa khat isi I kula ku hiu I kula kaut e ki ti in ta tihtere si I kaku ki I sene kakihti kulu I si dati kihti I aki sile I ga in ta tihtere si ayune ku un tene thon I wo tene thon ke ko he ku ki intele ta ki ti I al Rebecca Alti si tu ta tenga ku ki wata hindi. In ta ti te si in tu si tene wa tene si indi si e ka ni tene I ga tene he ku ke te a ki ti. In ta ti te si a yuna I tene I o ku ke te te tani I I ga te tani I si tani tene he ta ku cha si ka I ku yante hati. Lili kongola si ka da ka gachi ne tene ke lili mile o si ka. Hindi ta tsene kwe ta kona na kini ndi. In ta ti te re si a yuna ka le ku te kone kui kwa la ke ta li li konsu ni wala I si I si la I o ne alain ta ni te da ke si suri ku cha I a yuna ki gukele in le kari hati ki ti. In ta I le lontu e ki ti gukele an le le. In ta ti te re si a yuna I I se si suri son ki ti gachi ne gore suri di shin takwi onda in du ki se so hant e ki ti. In ta ti tere si a yune in du ka go so ki du ta kone kui gwa la ita ki nisi ka ya I gula ya se hin te cha ki ti kain te kulu ti tere si in du ye ya ta ko he ta ke ta kun ta ta kare I da ko te asune ki ti. Go so ti tere si a yune I e tū tāko ka si e jo te kuti sene si I tari tiam thātin kone kore kua kucha ki te tihtere kuti sene I a kucha I tihtere si a yuna I ta tihtere kone kui ke si a yuna I e kun taya kuni in lang ahta I kuni kutsu kore kocha ka I e ke ala keta I si I ti kone I kontere I a kore thātin kore kocha ki te In ta ti tere si indiu si tene he ko kwa kun te ta suri I korek o si sui hinte on te ki ti. In ta ti tere sa tu ko la he Beaufort Delta ko ku te ko korek o ki ti. In ta ti tere si indiu si ya yuna indiu ko kwa na cha si o Balmer Lake kuri ti ka chine I li li konso ka chine di ono kalamdra sa ha kun ta I ya I
i jeg synes jeg tager godt

I la lila guilty ya ka ha jing tu ye ku ti ata wa ke na ko ta yo ne ti cho parents bond night ki ti si yo ne ka pa mi tu ku te ku ti a cha chon yes el na ti an se ko so thon thon se ne so thon sa se ko so youth center ye ku ti ga I asi ya ki a kani ga in ta ti te yes at parents bond night ki ti la yo ne ne Diki ki tia tita de si a yuna ne so foot spa, facial spa, kanya kildega. Inta I gusi atina huete tule I ine Martha S. Koshansu kohta tule. I si 867-709-2112. Da til de tita be cell phone 867-496-0385. I bitsa kwa tatu la tihti la si cha cho. Kea sa lanti a zego sa lontron zego sa kutiga. Kuzo eta zanet a julai na keono so la zende yone tulit a si tihti la yone a lata jia ke beko so lu kane ki ega. I si I a lata ke tata tihti la I kola a mi disi kukinu ana huwate a kisi kukinu na a kante kulu tulit a beneficiaries I yet a kwe kwa ko ki ti. In that candidate, I will go to the last one. When the lay seats are 867-588-4884. That is the two Guti Atawo, a kehena guite. In Dukana Castle, Tanini Kuni, with that two tower, Guti here, a

kena ko te ga tihtere si e jo bishu kongo so I Zach Lafferty si tihtere 2023 kwe e kia honen o tlahti mbaga e di jan dry bones lani hwe kehti le I si besana yeti. I galagunt I tihtere si I CBC ko so Devin Trinidad I yaku te jo sombak e den sana e ti kong I yajik e I kuti hichu. I si ti sene ki a yun ka witness ki ti kukinte ki ti Paula Lafferty ko a kuinte a ti. I le ka ti kuto ya kini kako I si I font a dry bones ko te a ti. I Paula le ti kakuti a yun e to tani kuye I a yitsu ko te le a ti. I le so tene se yitsu tere tlai I weko a ti yitsu ko te ku. I go so I tene si sa te fono go te ha te. I tla ho go ti tene si te nani ti ulani go rea tla ho I dry bones he se bi wii kwe ha te. Kain te kulu I amia ti peke rea shol ha te. I ta hin to ta tene te ta tene pe lo kwe te I go so go sin pe sana I ti an ki te. Go so dihtere si e jo Canada go ayo on e reconciliation ki ti le I si I go la e jo National Council Reconciliation go ga I initle. I initle u ki si Jonathan DeWar ya I kani go a go ke wata hini. In da dihtere si a yun e I si kani peke, wai peke ala za tata na sohati. I e federal kute kani, I si titere si a yune, di war le ka di titere si I government si a si tlong kwa ke ala keta, I e ne kani kula yun a si ke ala keta. Kain te kulu titere, a si hu yi kwa ke ala keta, kain te kulu I truth and reconciliation si la denke a yun, lehe ne zo kute e kani ga. I si I... I si I kala I pie ke ala kia ta ko ha te. I a kinti am tale ko ka ala ta ku luku se ku ti te ko a ko he I ko la ke ala kia ta ko ha te. Tu ta na sa te se I tu ta a si sui pet ala a tho. Lent e I a yun lent e pe ke ala sa ta ka ko ha te. Ko so ti te re si a yun e Tihtere tene kare konsa kat ile I datiom te kiti da I gula pega aku sikini we kiti. I si tihtere si a yune, yega ni leke si combating hate a kiti. Ile so dati ku kiti. In ta hinti da etsene kuye I a yune, tene waki Assembly of First Nation leke te. In ta I ku kinte kuye ga chu yo federal government so ku kinte I si I kanite Tēnei ke I kohe kagūchala ki tite a si pega a hate crime kani haku le ki ti. I nta tite si a yune I tēnei kare konsa ka te hengu he takoa te si tite si kagūchala le ki ti tēnei ke kohe kagūinta le ki ti tēnei ke ata. I nta I nekse besenle I e gorfa tūta kua te nga senator inle I kua tēnei kare konsa te a. In da in tusa gaits in dia no trai han da kulu I kute de la kar konsi gu ti korezen zin gu ilani din ki in kwe hati. In da bagare kale si gu ilat adi. In da gu ti si gu le zuka I ba wokana hui ga hati. In da di te kani akulu si I dene ke si kani wo go ke de kaku in dile ki dide si baga zonda. In da di te le si ayuna Tene ke si kakuchala ki ti si tihtere si ti din ke kakini we si tihtere na tuta na tsa te si tene he asa kuint ele kani kini wat a ki ti hati. In ta tihtere si a yuna nunuvut kuzo Senator Nancy Kerika Tertad Lindel hiri ti si Senate si a yuna I si I kani I tene he kakucha tati kini wate I criminal code haut e hule ki tiga ki ti. I si kone I yone holocaust denial ki ti tene ke. I yone German ka I tene ke si kin kwe tue le I ke gongku. I si I kula si I hun I si kwa tati om te ki ti kulub koga a ki tsi. And

I lawa tin li kongko sa ya kha kin la. In tu kha ye ku ti se wo a ke na ko te ga ti tre si tu ta ko ga si ya yu na i kwane te hone na o tseng ko so yu ne heavy equipment operator. I kula ta kano te na kwante ko so crushing operator training kula. Ki ti i ta ina ki ku lu a kane te atu le ki ti ti tre hone na o tseng ko sa go ti ga. I kane te kan te tseng ko sa kha ko na te ga. I wo wa ku kera shuna kwante tu le 403-896-6897. 403-896-6897. Kusukwa, tatule. Ta in duka kashinet, son lai tsatze, kusukwa tarawet a, in duka chushinle, a kanaku higa.

Indu kagachin tajsa seko soko tara weta indu tsenko gaya ona cho sompa keko so senti kelte I ora Canada I bot ota I wota ne kwante ka suima sibiriti ko so indu yek apa mi tu ko so lui utsi hi hi I ko apiku ti utsi inkwata yimbo tenke ko so ma sekriti inta indu kagachin e tajsa zeta cha chonde ka cha kehi na kwa. Na ko, teata, igu sunne sohata, masi.